0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho iki pe malolo le Tonga ko tope ko flipo motulalo pe mo ngo ngo. A tu si te koe ni hong fulmao no sune wa fi wa no. Tau hi fua tueni ke wha singa koe tau. O kwa mna ki ke whaho koe e whiri whare area koe a nusila. Pe ku kamata ke asimai e ngahi fotu utu, me ngahi whita aki, me ngahi pore. E ngahi wha i wha politikare koe a nusila ni. O kwa ngeko fotu u koe a repa. Ke nau wha ata e pasi mo re lue ke heka ta to tongi a i e kakai. Ka u foki mai foki e nesinolo ia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki whonua o ka pau e whakahoko en. Ko he ka pasi mo he ka relu e totongi, o ke fie ma upe ke totongi e pensini mo e lolo u tu aki, pe pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e minista apanga, e osiange e i kai nou nou aki, a e te au pe wangi au, ka e fie mau he whonua ia hapaanga e taha po iniono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau ko eni. Ka he tamta tau whoke upe he he whae rei pā ia, o si tau whaa noa ia holopea e National Law. Na e behe e Barbara Edmonds, o tō lalo e whonua ia he ngā aue e National Law. Pako mea o tō nuai ke whae mo furihi. Na e behe whoke o teo ke tuku mai he whae rei pā ia e nau whotutu mo nau palani ngā aue. Pena te tāna ki atupe e Barbara Edmonds o behe, u hoko e alaware holoko e National Law ia ke toev. Hifu apitoa ekonomika ia e funua. I he wike kua si na e whaifoki mo ha whela wakia, i hana fuatu uko e ofisa polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tu u me he wha i whapolitikare ko ia a reipa o whiriwhare a rea ki ta uni. Na ia e ngahi tuku aki ia me wha i ko e taha, o pehe ku maumau i e toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tutu ni he komisiona polisia whato tolo ke whapapau i oku i kai mo oni e tuku aki i koe ni. Na e kaufoki kono whapapau i mai e hau haua koia a historia a Rakesh. A kautaki me Race Relations Commissioner hange ko Gregory Fortuin pe amo Dame Susan Devoy. Na na pehe ko e tangata lunganga whapa apa mo whaprofesionare a Naidu. Kwa malu i peko insurance ki ngahi api, na ia i e tokanga e pure lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe augne whare i ke ngahi whamiri pasiki. Ke totongi malu i pe insua a nau ngahi api, ko hi ke oa te nau whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, ta tau te fito a e okto whanga e ngahi whamiri he ngahi ahoni. Na kau mai foki he pōpō mai koe ni, a e whakfofonga whare a rea fuoloa Chris Whafoi, e hene pōpō ke ngahi whamiri Pasifiki, ke malu i pe insua ho nau ngahi a pita tau te fito i e ngahi whakaina tūla koe o koko he ngahi ahoni. Whaka o si pe, me si poti, ulo tonga rere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a mamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi. Urua ki e waha ako ia o siamane pe mo Gurasao, na e fitu o siamane ia ki he taha pe a Gurasao. Ne whakahistoria foki a siamane ia i e nau kai maolunga, kana ke i resi sita pe pe a whakahistoria ai pe a moikai ia a Gurasao, o tu uho nau hingoa i e historia o e whi auhi. I he taim tatau pe foki o guiai pe a moi amanakia, ai ngai whonua koe o Amerika Noate, he koki nau tolu o kunau hanga o host ai whi auhi ko e ni. I kuna iai he USA ia a Paraguay, pe a mahanga a kānata ia pe a mo Bosnia. Ka rang pe ngon ku koko mai mektatole a hako e ni whatang pe ke mo maha o rerei, ko au flipo mutulalo, tu a whaat.
0: Island Time with Tofinga and Ina.